0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Kag installation team para sa inyo CCTV, IT system, kag computer networking services, Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kag garantisado.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pa gid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana day ingredients ani no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day nisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: You are listening to the number one FM station in Binalba. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.
4: Much more music.
5: 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit. Karong adlawa, Doc Alan. Lain na po ang ato ang topic nga hisgutan. Yes, Doc.
4: Okay, so welcome. Welcome sa kamo mga socket. Salamat ka-Dragon Mel. No? Salamat o maing adlaw usap. Maing adlaw usap sa mga listeners na to. Mga socket na to nga nagasunod kanunay sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kadiyan nilang mga socket si Benan. Welcome on tanan. Welcome usap kamo sa ato ang atulumanon. Ang pagpakabana sa maing paglawas. Ha? Welcome sa ato ang high skutanan, labi na gyud ka Dragon Mail ang atay skutan ang pinakanindot nga klase vitamin, vitamin B5 mga higala. Mao ka na ang pinakanindot kaayo. Unsa may mga pagkaon nga makahatag kanato og nindot kaayo sa atong panglawas og pagtumar usab adlaw-adlaw. Mga soki inting paminaw nga mga natural nga mga suplemento nga maoy mo pa modipensa higala sa musulod og pagawas nga mga sakit, no, o unsa mang klase sakit og balatian sa ato ang panglawas. Mga kana do natay protection mga higala mga soki inting paminaw. Ang pagkaon lamang sa mga natural, pag-inom usab sa mga natural ang mga suplemento, mao kana ang pinakanindot kayo ngano man. Ngano nga mo ingon ko nindot kayo ang ato ang produkto ka Dragon Mill. Kompleto na sa vitamins and mineral, kompleto na sa nutrients, ingredients igala. The mother of vitamin C, ha, di ba? Mao kana igala ang pinakanindot kayo nga klase sa kapsula, ang Treo ang klase sa capsule nga mao ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Og ang Alkasina to mga higala nga 700 mg. Mao na siya pinakarindot kayo. Take it mo ana buntag og hapon na. Ani ka buntag mga sokin tik paminaw. Inom mo 1 hour after meal or 1 hour before meal. Onya sa hapon mao gihapon ang inyong paghimuon. Sulod sa pitok adlaw, doon na nay kaayuhan, doon na nay namatikdan ninyo nga mas nindot ang pangsyon or nindot ang effect, no, sa inyong ginatumar matag adlaw onya. Biya-biya pud mo ginagmay sa kininiang dili angay kaonon sa tao, ha? Mga kana unsa may mga function sa vitamin B5 mga higala kung napuno ta sa insakto nga vitamina, ha, mo promote higala sa growth or mo prevent usab, mo protect, no, against skin cancer and mo protect usab against radiation effect. Mga kana higala, bantayan ninyo inyong mga kabataan. Mo na nga importante mga sokin tik paminaw nga dili unta unsa maipiktahan, no, ang ato ang kini ang apply nga kaligon sa ato ang lawas unya. Naay mga sintomas mga sokin tik paminaw sa mga idarana, di ba, kining patig o kakapoy kahago, no, sa ato ang kalawasan unya. Irritable ta mga sokin tik paminaw, diskontento sa nahimutangan, mo na igal, ha, unya. Ang ato usab nga reproductive mga sokin tik paminaw nagka problema, ha, panakit usab sa ato ang entero kalawasan. And low blood mga sokin tik paminaw, low sa sugar and muscle cramps igala, mamatik na ninyo ang inyong pa tiil naga cramps, ha, low blood pressure, no, moko sigala og asthma. Mana igala ang pinakanindot kayo napoy mga problema sa mga kabataan, problema po sa mga idaran. Ay mo kalimot mga sokin tik paminaw, ha, basta nakulangan ta sa vitamin B5 mga higala, mao ka na ang resulta. Dunay mga problema nga inyo namatikdan sa inyong panglawas. Aunya, wapun mo nakatumar sa ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi. Kana higala mga sokin tik paminaw, inumag tumaragi na ninyo matagbuntag, ha, adlaw-adlaw higala sulod sa pitok adlaw onsa inyo namatikdan. Mao ka na ang pinakanindot kaayo nga suplemento. Wa na gilain pang mapalit ninyo sa nagadayang butika o pharmacy ka Dragon Mill. Labi na sa ato ang branches, no, sa may St. Teresa Pharmacy Dumaguete o diha usab sa Tanhay, diha usab sa Mayman Bindoy, na diha ang kompleto na itong mga produkto. O sa ubang mga butika, ha, uban pang mga butika besides Mindanao, ay magkaulos pagpungutan ng naaba ato ang produkto. Kay kana siya, nindot gid na kaayo nga klase produkto, wa na gilain pang produkto nga abot kaya ang halaga nga mapalit ninyo mga sokin tig paminaw.
3: Yes, mga suking tig paminaw, ayaw kalimti, ang maayong panglawas maujud ang pinakadakong bahandi. Pinaagi sa Dragon Fruit Herbal Capsule sa atong Dragon Fruit Gold, kita matabangan sa ato ang lawas nga magpabiling ligon, aktibo ug himsog adlaw-adlaw. So be healthy, be happy with Dragon Fruit Herbal Capsule. And of course, Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga available na sa mga butika ug authorized distributors, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
4: Kila nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
6: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang as mo'y sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
7: Gwapo taya!
9: Kung sila laway, gwapo taya! 98.5 Radio John taya! Palukpa!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Central para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: kapag oras na ng biruan at tawanan. Sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John.
1: Alright guys, 8.5 Radio John. Go pong kapatid kayo siya palapa. Check your time, it's 11:15 in the morning. Kapag guys, Papa JM. Until alauna guys, alauna. Alright, so gusto mo join guys ha, open na itong line 9212848590 and live na lang kita guys sa itong Facebook account. Search lang Radio John Binabagan and comment ka mo guys sa akong live until 12:55. Okay, so reply tanay wise Papa GM. Wise Papa GM. Wise Chops guys. Nagalaga ko siya guys. May gin pangita siya sa iya na ano. Okay, bailo. Hello and good morning kay Mang Reneline Dipison. Hi, good morning once you mga. Thank you so much sa pag-drop by. Alright guys, a beautiful Wednesday morning everyone. Mainit sa malaga pang labad. Ay nga ko, nagkasi ka namin sa init. Okay, sige ka, P. May 6, 2026 guys, lapit na lang. Lapit na lang ang fiesta diri sa Binalbagan. Alright, sa gusto na mag-join sa mga kapistahan guys, kagtola ka mo di starting May 10. May mga events kita nga magatabo diri sa may Binalbagan Public Plaza. So, abangan na guys sa Facebook page ni Mayor Aranda. And na-share na naman guys kung di nyo ma-check ang mga events and schedule sa ato nga fiesta diri sa may Binalbagan sa May 15. Again, kagita ko mo guys, enjoy. Enjoy ka mo sa mga pa-events and scheduled programs diri sa amoy nga lugar. So, everyone is invited. Pass lang kami guys hanggang mga maoy. Ang amon niya, trip ya, happy-happy lang. And good morning kay Mang Ina Valenciano, aka Barney. So, kamusta ka ng sexy Barney? Anong update sa iyo mo? And ay pa ang shoutout lang sa iyo magulang si Jovi Lord Pangalinong Dilotendo. Happy birthday sa iyo mo ng... Happy birthday! Happy birthday sa iyo mo. Siya ako nga pamangkin nga si Edwin Dilotindo. Happy birthday. Kagalong ka muda sa Manila. Thanks. Saling kay Shanen Pangalinon. And shoutout kay Mang May Barbaruno. Shoutout sa people sang Napatagan Mountain View Cafe.

shout out sa people sa Napatagan Mountain View Cafe. Ay, shout out sa inyo guys. And sa mga gusto na magpa-bokda. Kung ka pa matik ang magiging sa Monsubong, basi gusto mo mabokda da. Ma-burn night da. Balalang si Maymay para mapaskedulad. Kung ka pa matik ang Subong. Shout out kay Masam Loli. Mahal ang pag-boxing din ha. Oo, mang bug, no? Subong, mang 18 na mga temperature di Subong. Pero kaya cold, cold na di, mang. And good morning, pa-JM. Pa-shoutout lang sa family Kili-Kili, Pantua, Velasco, Takosalme, Bularmino, Pagayunan. Watching from Taytay Tanati.

0: Okay guys, ah, sa mga gusto daw mag-camping at mag-catch up sa mga friends, okay guys, pwede ka mo guys kapabok sa Napatagan Mountain View Cafe. Shout out sa owner, madam. Kasi mag-abot man naman, madam. Ay, amon madam. Kasi mag-abot naman bisita. Oh, ma-chat lang kami dahil sa imo, ah. Oh! Kagalayan ko sa mong, karan lang tawag. Ah, gano'n lang, off-air. Excuse me po, later lang, later, later.
1: Bye-bye.
0: Eh, joke lang na, ma'am, joke lang. Oh, oh no. Sige. Okay, Jelant. Hello, and good morning kay Mang Kyle Ricks. Sa Wipos ang payaw, dira. Shout out sinyo, guys. Ano pa lamang, may inaw, wala pa lamang, ano pala na uring-uring, pala na sunog-sunlog lang, malay mo, kasi kumagat siya, o diba? And shout out sa mga nagpamatisubong, and also sa mga palupad boys. Shout out sa inyo mga papang, yung listahan pang na-missing. Missing in action ng listahan, nalabahan. Alam ba, dyan pang nawagting ang listahan. Masa siya, tatun sa inyo guys ha. Ayun, also happy listening man sa mga papang nato ng mga tricycle drivers. Dira, nag-tune in subong. Hello sa inyo mga papang, mayong aga lang da. And balon ka mo sa tubig nyo. Teka, init yung subong. Kaso lamang, i-schedule on ta na. Oh, masok, hindi tayo mag-anoy dito. Tapos may Napatagan, para bongga. Doon si may para may service na libre lang. O, diba? Siya na wala sa entrance, yung sa cottage, yung mag-dayon, mag-inta. Okay, hello and good morning sa people sa Terra Nova Systems and Technology Incorporated. And again, sa mga papang nato, yung nagpakita sa in-upgrade sila mga PC kay Galag na kagini na kasabay sa mga bagong nga games nga ginarelease subong. Kasi hindi nga 2026. So, papang, kagto ka na sa Terra Nova, ara lang sila sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Again, ara sa guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. And na pwede ka mga inquire sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. And shoutout sa baby girl yung si Brianna. Brianna, ligot na to ko normal, mami mo. And sa mamamang dang, gusto mag-upgrade or mag- mag-upgrade sila mga laptops si medyo puno ng storage yung kinala na sa bag o oh. Again, Terra Nova lang guys sa inyong hagtuan, hindi na ako makagto sa iban pa yung Terra Nova na guys. And also sa mga pampang na ito na gusto mag-secure sila ang mga business, and also sa imong sulod balay da kung gusto mo i-secure man kay damo subong sa mga malain nga mga ginawag nga galagaw kada gabi. Again, available kayo sa mga CCTV ni Terra Nova. Again, pwede ka mong kakagto sa ilang building at ilang building. Sa ilang store sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Pwede nyo na guys ma-Google Map ang Terra Nova. Or kung gusto nyo magtawag, 435-7227 kagsa 0943-131-6807. And watching from Barangay Santo Rosario, Pantalan. Palin kay Ud Bangkuliko, Norob Sugap. Parti nga. And also, shoutout man sa people sa BM Bills Payment Services. Again guys, kung kapangita ka mo sa pinakabarato na cash in, cash out, aral na si Tito Joel sa BM Bills Payment and Services, okay? Wala ka data, wala ka wifi, don't worry, mayroon na ka free wifi si Tito Joel para sa mga customers dira nila. Shoutout nanda sa Family TMU, thank you pangalan kay Pang Ud, Pang Kuliko, Norob, Norob Sugap. O kung gusto nyo guys mag-cash out for Maya, available mo na sa BM Bills Payment Services. O kung gusto nyo mag-withdraw offline ng bangko nyo, nagpapakita mo sa withdrawal subong. Again, aral lang sila sa may Ven Madalugdog Building, diri sa may Binalbagan, ang BM Bills Payment Services. Okay, bayad ka SSS, home credit, internet bills. Available kay guys sa BM Bills Payment Services. Okay, shout out na kay Tito Joel and kay Tita Guapa sa BM Bills Payment and Services. And also, sa mga nagpakita sa alternative nga kape, kay bawal na ang regular nga kape nga gininom mo. Eh, Balni Doc, change ka na ko sa, ano, sa healthy. Healthy nga kape, available ka guys ang atong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix sa mga JBX Pharmacy. Nag-dray sa may Binalbagan, sa may Pharmacia, Kamisita, or sa may Floretti Drugstore o may available. Manda ko nun, guys. Okay, pinaka-safe nga kape. 100% natural. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. And also, kung gusto nyo guys magputi, nag-ma-achieve ang Kutis Artista. Para guys, ang ito nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. And also, sa may mga katol-katol dira and may mga skin disease na gusto madula, kay lapit na lang ang pista sa Binalbagan. Okay, available man guys ito nga Dr. Fungi, ang ito nga number one antifungal medicated soap. Ay, sa mga papangdaton nga medyo marshmallow na ang inyong junjun, Art Max Stream ang kape nga papabogtaw sa ang imo nga junjun. Okay, and available mong guys atong Dragon Oil with Chewbacca Extract. Sa mga papang na ito ng mga tricycle drivers at mga drivers na nga gusto magpahaplos ng pagmamahal nga may dalas ang Dragon Oil. Suwak na suwak na sa inyo guys. Sa mga student na ito nga grabe magtuon kag kinanlan nga mag beauty rest. Ay, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix inyo inimon 1 hour after meal or before meal. And shoutout kay pang Richard Esmeralda, shoutout sa Esmeralda's Cafe. Hello kay Baby James and May kag sa kuring sa battery. Sino na siya? And shoutout sa people sa Esmeralda's Cafe sa may Isabela. Shoutout sa inyo guys. Pag may time kami, maswing kami na pang ni Chubbs. And Mama GM, good morning. Shoutout lang kong gali sila ni Mama and Papa. Sa mga Isabela, agsakon nga mga brother and sister. And then to Family Sukim, Anes, Gareo, Abetruda, Dalmasyo, Paborada, watching from Bacolod City. Alin kay Mang Sheila, Anes. Mang Sheila, lang gali.

0: Alright, time check natin. It's 11:27 na. And nasa mga papang natin. Nagpakita sang service. Kagto lang mga isa do exam incorporated. Para lang sa may unha na natin. Alright, magpakita mo sa mga appliances. Inyong mga mansion. Flat screen nga TV, nga smart TV, nga pwede masugo bakal pati. Wow! Electric pan with high... Joke lang, guys. Alright, alam mo ito, the 8. I'll be back for more. Stay steady lang, ha? Day lang, sana na-hit more spa. Radio dyan. Guwapong-guwapo ito, guys, ha? Palok pa.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
2: Agasi! Aniya na mga higala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system. Power. Booster Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Alkaline na vitamin C. Mapalit sa tanang mga butika. Alkasi. Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Mayra, may akong panglawas.
4: Ah, gamit ko na ikaan ng atuang produkto. Dabila

0: Yan sang mga binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh.
1: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5 Radio John.
5: 98.5
2: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.
6: Kapag oras na ng biruan at tawanan, sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John.
4: Okay, 98.5 Radio John. Gopo na kayo sa palok. Check your time. It's 11:57 na. And sa mga nagpapanyang kita, eat well lang mga papang and mamang. Sakpan nyo kami dahil sa inyo. Una ka, Timo. Then ka daw ka, Chab, sa katatlo akon lang. Joke lang. Alright, hello and happy listening kay Mang Michelle Negosa. Shoutout si mamang. And again, shoutout sa people sa... Esmeralda's Cafe kasi gabong yun ang radio dyan. Thank you so much pang Richard and shout out again kay Baby James kag kay May and sa Koring sa battery. Ano ka battery na ever ready? And may mga Lenny Colita na nagad pa shout out ko po yung pamangkin ko na ara sa Iloilo. Happy birthday kay Cherubel Obsequio. Happy birthday! Happy birthday sa imo, Cherubel. Happy 18th birthday. Dibu mo na. Kasi may padala ka lumpia. Aril lang kami sa video dyan. At, and sa utod niya, sa bakulod niya si Mang Marker Coleta and sa iya. Si Mang Maricar and sa kay Marvin Coleta. Aling kay Mang Lenny Coleta na nagad. Hello kay Carl Torikit. Same to you pang. Good afternoon man. And aling kay Jason De La Cruz. Good PM, Papa JM, Papa John, sa Patidiver. Shout out sa mga friend ko. Happy listening sa inyo, Datanan. Especially kay Papa John. Good evening, kag sa bayan niya, si Mang Femi. And kay Roding Stone, kag sa Inablos niya sa Tondong. At si Mary Rose Romilo. Mary Rose and kay Romilo. Mary May Stone, thank you so much, pang. Galantala ko si Live View. Ali kay pang Jason De La Cruz. Ay. And pang Green Anay sa may Barangay Bagroy Council. Na pangunahan ni Cap Banban yan dog kay gapamati sila. Cap, mayog to da sa inyo da sa may Barangay Bagroy. Shoutout sa inyo, aling kay Mang Ina Valenciano. And pa-shoutout kisa, and pa-shoutout gida sa mga barangay hall sa Bagroy kay Ping Ping. Nagay ko no sa gad pasingit kay kainit ang bali Mang Ina. Ara ka na sumong sa Bagroy gali mang. Dapat to wo. Ato wo dum dum man. Pasi da mo da no mang santol dala mang kokrosin yo balay.

Oh, ilisla na gini ang ano. Ilisla na gini ang ano, taiga, ano na siya. Gabisyo na siya. No. Oh, okay, sige, sige, copy. Hi guys, again, shoutout sa people sang marami ba? Shoutout sa inyo guys, ha. Shoutout sa people sang BM Bills Payment Services. Again, so, pa natunggap kita sang pinakabarato nga cash in ka cash out. Para lang guys sa mga BM Bills Payment Services. Hi, Tito Joe Waldra. Again, sa mga gusto lang magpa-cash in, cash out, kabarato ang buhay na nila. Da lang ka, da lang kay Tito Joe Wald guys sa mga BM Bills Payment Services. Again, sa gusto magbayad sila, SSS, home credit, internet bills, and also kung offline inyo bangko, subong ka kinanlan nyo mag-withdraw. Again, available sa BM Bills Payment Services kay Tito Joe Waldra. Nagtulong muna guys, and don't worry kung wala ka data or wifi. Mayroon na si Tito Joel. Connect ka na sila nga free wifi para sa mga customers ni Tito Joel kag ni Tita Guapa dira sa may BM Bills Payment and Services. Okay? And again, shoutout man sa people sa Dragon Fruit Herba Coffee Mix. Again, sa mga papang naton, napakita sa alternative nga kape. Okay? Again, kung kapakita mo guys sa alternative nga kape nga safe. Again, available ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix sa mga JBX Pharmacy. Kakong drink sa Binalbagan, sa mga pharmacia, Kaminsita. Ano na siya? Ano niya?

Okay na. Diyan na mag-ibi ah. Okay nga isa, so mapang na ito nga gusto mag-try sa nga itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay, sa so, may mga RITs dira. Kaya sa mga estudyante nga budlay yan, magtulog. Okay, kung kapakita mo kayo sa ang kape nga safe kag gusto nyo mag-beauty rest. So available sa mga JBX Pharmacy kag sa Pharmacia kami sita, and also available mako no sa may tawag ni sa Florete Drugstore. Okay? So magtulog pa guys, and available mo sa itong mga produkto. Ay kung gusto nyo guys madula mga katol-katol sa inyong mga panit dira in no time, again kag tulog mo kag to na-distract na ta guys. Wala ba sa masi mo ka mega live. Again guys, akong gusto yung makuti available na ito nga Case King Glow with Dragon Fruit Extra. Again, so mga mamang na ito nga gusto mo notice ay lapit na lang ilang mga alumni sa Sininga Fiesta. Ano ka balokon sa noon na inyong alumni? Kakabalok ang single Japon si crush mo after 20 years? Well, it's time! It's time na para mag-gamit na sa nga itong Case King Glow with Dragon Fruit Extract para ma-achieve ang kutis artista, madula mga dark spots. And shoutout kay pang DGRM sa Namaylan, and also shoutout sa people sa Sam's Audio and Lighting Production from DGRM. Hindi, ako na lang makuha. Damang ina, maswing ko na karoon si Mo after mga triguro. Lapad sa ako nga, no? Toolbox, U-box, galit. May gut na gurutanan, di mo. Charot. And also, shoutout mga na people sa Ternova Systems and Technology Incorporated. Again, sa mga tito and tita natin nga gusto mag-invest sa mga CCTV para safe ay mga balay, kag safe ay mga negosyo, Ternova na na, guys. Again, sa mga gusto mag-inquire, 435-7227 and sa 0943-131-6807. And again guys, daw mo ko napilian ng CCTV. Kung gusto nyo pati ang kagabihon colored, available mo na kay Terranova. So wala na ko pakita ko ng iban kay Terranova langid. Nagtuon ako mo guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, Aralanda si Terranova. Go lot sa inyo.

Leia, Maria Lisa, si Mark. Wala yung mga si Maria Lisa. Si Maria Lisa, si Mark Casio, Catherine Casio, Christine J. Casio Paburada. Hello man kay Christian Paburada, kay Mama Ipin, Papa Willing, Marlene, Janice, Maria Faye, Lori, JR, Lori, JR Paburada, Prasio, Christine, Factoran Paburada, Prasio, sabana nga si Wilson, Bangan Navara, sa baby niya, na si Jaigo Paburada Navara. Watching from Barangay Kansalungon, Sitio, Canlusong, alin kay mga Lensky Paburada, Tingson. Okay na ng mic, all good sa ng mic na to.

ngayon na lang, mic na man na, huwag na lang, lumibig ka na yun. Huwag na, huwag na na, huwag na nagkatangla. Ayun naman, shoutout din pang Richard Esmeralda. Shoutout ko lang kay Madam D sa U Department Store. May kilala ko rin si Department mo. Again, shoutout kay James and Joey May. Alin kay pang Richard Esmeralda. And now, shoutout sa people sa Esmeralda's Cafe. Thank you so much for choosing us. That's your medium for today.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
1: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5 Radio John.
5: 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
4: Hi guys, 8.5 Radio John. Gwapong-gwapo na guys, ha? Palok. Second time, it's 12:35 na. And, good afternoon, Papa JM. Good evening, Papa John. And good afternoon to all. Binalbagan ng pa-shoutout lang sa family di Pison, Espante, Bolano, Sir Mar Rafael, sa kay mama niya. Mama niya ni and sa papa niya sa may sityo, Dinapit, Barangay BR, Binalbagan. Diliman sa bata niya, especially sa bana niya watching from Barangay Suan.

Ay, aling kay Mang Iris Espante. Shoutout si Mamang Iris. Ito na mga kapang Wilson, Bangan Navara. Pa-shoutout sa family Navara. Bangan Paburada, Tingson, Dalmasio, Casimiro. Shoutout kay mama niya Merlinda, papa niya Benjamin, sa asawa niya nga si Lensky, Paburada, Tingson, kag sa baby niya Jaigo Navara, Paburada. Aling kay Mang watching from Barangay Mamaylan. Ay, thank you so much sa inyo. Magandang okay, shoutout sa people sang BM Bills Payment Services. Again, sa mga papanaton, nagpangita sa mga pinakabarato ng cash in kay cash out sa Binalbagan. Again, guys, sara lang sa BM Bills Payment Services. Sara lang sa may Ven, Madalugdug Building, kay Tito Jowal, kay Tita Guapa. Agto na mo, guys. And napakash out na kamuda and pakash in. And also, kung kapagita ka pa sa bangko, I mean, bangko. Mapakita mo galing kayo isang withdrawal kay offline ninyong bangko. Again, ara lang sa BM Bills Payment Services. Kagto lang muna guys kay Tito Joel. Any bank will do. Kagto lang muna guys. And again, shoutout sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, sa mga papang neton, nagpakita isang alternative ng kape. Ayan, balindok ba? Wala ko no ang regular nga kape nga giniinom naton. Okay guys, don't worry guys. May harap kita sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix para ginasin nyo. Again, sa mga estudyante naton nga gusto mag beauty rest kay tapos ng mga exam, mga homework, kag medyo kinanlana sa beauty rest with the vitamins. Okay, harap ang aton nyo. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, available sa mga JBX Pharmacy. Kaga kung hindi kasi binabagan, available man sa sa may pharmacy Kamensita, and also sa mga sa may Floretti Drugstore. Ay, and available man natong Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Ay, kung gusto niyo ma-achieve ang kutis artista, and also atong Dr. Fungi ang atong number one antifungal medicated soap, available man sa mga GBX Pharmacy, tag sa may pharmacy Kamensita, and also sa Floretti Drugstore. Again guys, avail na ka mo. Eh na pinaka the best nga regalo na ang aton nga Dragon Fruit, atong Kissing Glow, kag aton nga Dr. Fungi para sa mga kilala niyo guys kung gusto niyo regaluhan. Ay. Ay no, sa shoutout mo sa people sa Ternova Systems and Technology Incorporated. Guys, kung makikita ka mo sa mga CCTV para sa mga building niyo or sa inyong balay, nag-safe ka mo, itera na uban nyo lang guys, 435-7227 and sa 0943-131-6807. Or pwede ka mo guys kabisita sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Aral na guys ang Terra Nova. Okay, hindi naman magdudua para mo sa security nyo. Okay, Terra Nova na guys, hindi na magyoya. Nagto na muna guys sa Terra Nova. And also, shout out to my people sa Do Exam Incorporated. Guys, kung pakita ka mo sa daily nyo service or kulang pa appliances sa inyong mga balay, Do Exam Incorporated, guys. Wala na ka mo ibang kagto. Do Exam na lang, guys. Okay. Mga flat screen nga TV, washing machine, ref nyo da, or kung gusto nyo aircon, ay, wala na ako mga guys, ibang kagtuan. Only kay Do Exam na lang, guys.

Alright, shoutout sa mga tricycle drivers na ito na nakatuning sa mga shoutout sa mga papang. Drive safe. At sa mga pabalik na sila, mga obrahan. Along mga papang ha, drive safe always. Alright, 12:40, I'll be back for my last and final segment. Thank you guys. So stay chill lang ha, I'll be back for more.

Hi guys, and Paul Farrido dyan. Gapang gapa na guys, ha? Palok pa. Hindi mo kitaon? Hindi mo kitaon, no? Hi, good noon, sir. Watching you live. Dari sa may top ako po sa tropa. Team yo, magkel team. Gapanyaga ka. Kay Papa Bones. Ayan, shoutout sa tropa team yo, magkel team. Ayan, sa kay Papa Bones. Shoutout sa inyo, guys. Okay, 12:45 baton nga oras. And again, thank you so much sa mga nag-join. Ayan, halong da kay

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Pure energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Your mind tells you what to do. But your heart tells you what to listen.
4: No use pretending things can still.
5: Lately, all my thoughts have gone to you.
3: Fall in love on the afternoon love songs.
6: And I will always love you.
3: 1 o'clock to 3 p.m. Only here on 98.5

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome ug maayong adlaw kanatong tanan. Ania na pod kita sa 5 ka minuto na pod sa atong panag-uban-uban, mga ka-dragon fruit. Karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pod ato ang topic na isgutan, Dok, no? 5 ka minuto sa programa. Yes, Dok?
4: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang isgutanan, ang pagpakamana sa maayong panglawas. Uban ni kami nyo ni ka-dragon Mel sa pipila ka minutos. Atong atagan mga pagtagan mga suking tigpaminaw. Mga soki na to ang nagasunod o nagasubaybay sa to ang programa sa nagkadaan nilang mga soki sa bihanan. Akin na sa inyo ubo si galag-alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Herdmax Stream mga higala, ha? Ang Herdmax Stream ay mo kalimot ana mapalit ninyo sa nagdaan butika. Abot kay ang halaga, napakabarato og epektibo mga soki nako nga nagasunod. Ang mga higala pinakanindot og maayong klase sa ato aga kape, ang atong kape usab nga napuno higala or kahalos kadaghanan nga ingredients mao ang ginseng sa nagkadaiyang classes ginseng igala. Amo na igala pinakanindot kayo ha para na kang nanay tatay. Ang importante aduna tay hatagan tag insakto kusog labi na gyud sa mga nagatrabaho sa mga hard workers no mga construction no nagatindog mga socket tigpaminaw sa nagkadaiyang mga socket nato nga kini ang mall ha di ba? Amo na nga importante na mga higala mga socket nako nga nagasunod nga aduna tay insakto nga protection ha di ba? Ang zinc mga higala ato na siyang protektahan. Ato na siyang hatagan og importante nga minerals, trace and minerals, mga vitamins ang importante sa atong lawas higala. Una nga ang zinc mga higala, no, pagkulang kani ini mga sokin tigpaminaw, resulta mao kini, no, naka-scan na changes ka, naka-hair loss no, naka-diarrhea, ang pagkatulog usab makulangan, mausab ka na higala. Usa na siya ha, di ba? Mausab ang pinaka-importante nga atong masayran. Og dili pug ka mahimutang mga sokin tigpaminaw og alang usab sa mga kababayenan, no, di ba? Abnormal pud ang ilahang binulan, di ba? Kaning gitawag og menstruation, di ba? Epilepsy man og ang osteoporosis, no, di ba? Halos mga sokin tigpaminaw pag ikaw nakulangan sa zinc, di ba? Calcium gani og zinc mga sokin tigpaminaw, mas dindot kaayo nga inyo masayran og unsa gyud asa ta nakulang. Now, unsa may maayong source ini mga sigala? Kung gusto ka nga mo ino mga suplemento, kaning kelp higala usa puni. Kelp types of seaweeds mga higala. Maayong source usab no? Kaning pumpkin seed, di ba? Whole wheat bread, oat, beans, no, di ba? Other vegetable og uban pa mga higala. Makuha na to na sa ato mga pagkaon. Now, unsa may mga hinungdan nga naman ang tao magka unsa man magkasakit man no di ba? Labi na ang mga katuhuran no usa na pud ni kanang mahilig pug ka og mga alcoholic drinks no di ba? Bisan ko nga idara na mutungha gyud na mga higala. Ana nga importante na no labi na gyud sa ato usab nga nervous system. Niapod ang ato ang mga infection, mga chronic blood loss no. Onya mahilig pud ka mo inom og mga unsa contraceptive di ba? Oh do na pud na kana ang side effect no. Epektado pud ang imuhang atay magka liver disease pud ka. Naapod no na mao pud na mga sokin tigpaminaw. Naapod nang magka diarrhea pud di ba? Oh mao na importante na mga sokin tigpaminaw inyong masayran ang unsay mga hinungdan nganong nagkasakit ka, di ba? Nakulangan lang ka sa zinc, higala ha? Kanang gitawag o calcium bitawid zinc, mas nindot na, higala. O, matake po ka o kaning vitamin C, kanang nindot po mga higala, sodium ascorbate, no? Plus zinc, mga higala. Muna ang pinakanindot kaayo nga classes vitamin C. Ang atong vitamin C, mga sokin tigpaminaw, 700 mg ang alkaline nga base vitamin C, naghambin gina o insakto nga mga vitamins, no, di ba nga matabangan ato ang ato ang lawas, no, nakulangan ka sa trace and minerals, nakulangan ka sa mga vitamins, kanina gyud ang pinakanindot og maay kaya nga classes vitamins sa mga sokentik paminaw. Ay mo kalimot, mapalit inyo sa nagadiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar.
3: Naman na pud mga sokentik paminaw. Ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Matugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo na ya!
6: Wapo taya!
8: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5.
9: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
10: iTunes Canada.
11: Here at Radio John,
12: we have the greatest.
11: Here at Radio John,
12: we have the coolest.
11: Here at Radio John,
12: we got a lot because we give you more.

Nakamalubo ang transaction fee sa GCash kagamaya. Nag-offer man kami isang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kaglobe, kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Yoma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Bartol Kapi o Ha Plus. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako nasuwa kong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

IT.

0: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! We play
1: all your favorites. 98.5 Radio John.
2: In Negros Occidental. Radio John 98.5.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang servisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong servisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Taos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indakta, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
2: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Radio John. Joke time.
1: May babae, oh. Hi, miss.
2: Hello.
1: Bilang servisyo mo.
2: 500 sa kama, 200

0: sa papag? 100 sa kailamunan, sir?
1: Oh, aring 500.
0: Wow! Manggaranon kagali, sir! 500 ginang napili mo?
1: Manggaranon kada. Lima ka round, day. Sa kailamunan lang ta.
2: 88.5 Radio John.
3: Gwapo taya. Palok pa.
4: Radio John. Joke time.
5: Ang sabi nito isa.
6: Anak, nag-post ka pala ng picture sa Instagram.
5: Mm-hmm. First time ko mag-drive, nakaka-excite eh.
6: Nag-post ka ng picture habang nagda-drive. Tanong ko lang, wala ka bang ibang paraan ng pagpapakamatay na hindi ganyang kagastos? Anak, malulungkot ako pag naaksidente ka. Pero mas malulungkot ako kung maaksidente ka dahil sa katangahan mo. Ano na lang ilalagay sa tabloid pag binalita ang pagkamatay mo? Headline, kabataan namatay dahil nag-post sa Instagram. Subhead, walang nag-like. Seriously, kailan pa naging magandang idea ang mag-selfie habang nagda-drive? Ha? Kasama na ba sa driving lesson ang pag-post sa Instagram? Naituro din ba ng driving instructor kung anong magandang filter habang nagbubuwis ka ng buhay? Anong kairesponsablihan niyan? Paki-explain.
2: 88.5 Radio John.
3: Gwapo taya. Palok pa.
7: Listen to 98.5

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Your energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold.
2: Dragon Fruit
3: Gold!
4: Pure energy.
1: Dragon Fruit Plus.
5: Crispy, tota,

0: nya. Kalau isa ginoo dok, siya masyagay ni umok na dok, kanya ni kuyos na ko siya dok.
1: Kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Listen to 98.5

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Chan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Chan. Available na to sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang, Radio Chan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Chan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Chan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Chan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Chan. Guwapo taya, palukpa. Today's best music mix 98.5 Radio Chan. Cut my life.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus Capsule, dayong Dragon Coffee, o ka-plus nga itong Dragon. Halos ginuho dyan nung paggamit ako na sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigun sa kumpangin daro nung sa Sinti Nuevo. Okay ko nga, pamaol pa ko, ana. Ang akong panakit, bro, maabot-abot mga noon na pandili na dyan tanto. Akong tuhod sakit, yun akong lapi-lapi. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, bro, ayaw mo ka-plus, ana. Itong capsule, o coffee, o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo, ana, akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
1: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Akasi.
3: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan o masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas.
1: Alkasi. Alkaline na vitamin C.
3: Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system.
1: Power Booster!
3: Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Agasi! Aniya na mga higala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma o anemia, tumar o alkasi.
2: Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
2: Power Booster.
1: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
2: Alkasi.
1: Mga pena ta!
3: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa shi, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyago dok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, dok.
1: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.

0: Agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangugko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na po kong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
3: Listen to Binalbagan's best, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
3: From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits, top and, hits latest. And latest morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. Morning love songs. 11 to 1 p.m. Best remix, remastered hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. Afternoon love songs. 3 p.m. to 4 p.m. Afternoon music jam. 4 p.m. to 5 p.m. Rock. Slow rock. Reggae. English rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love songs. Listen to your favorite song all day and all right night. Here on 98.5 Radio John. Guapo taya!
5: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
6: Why do we fall in love?
7: Di ko alam pero mahal ko siya.
8: Mabait siya, dun ako na fall.
9: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
6: How do you feel the love?
7: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
8: Sweet siya sa akin, sobra.
10: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love. With the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. Right here on Radio John 98.5.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Products, Duwig San Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
2: Duex Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duex Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duex Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duex Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
5: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
6: May adlaw kagawad.
7: So, may adlaw.
6: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidad o tagaliin?
7: Ako taga Barangay Montoyo, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Montoyo. Ako gapangidaron na o 75.
6: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
7: Dragon Fruit Plus.
6: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa maimuhang namatikdan nga sa din ikaw nakainom sa ato ang produkto?
7: So kaya nga gamit minana, ang among konsauna, ibati, lugus mi katulog, karon mayo na normal na among katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Food Plus, sulay mo gamit, karon maka tagamtaman na yung unsay kayuhan ng mga tambala.
6: Salamat kayo, Wag.
7: Oh, salamat.
8: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa ako nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is 98.5 Radio John. Kuwapo taya, palok pa.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Petrus Occidental. Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music! 98.5 Radio John.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: Radio. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: kapag oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4
0: at itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Much more music. 98.5

0: ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawa. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: We play all your favorites.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: dito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubi tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: Much more music. 98.5 Radio Joy.

0: kahit saan, kahit kailan. Ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radyo John.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Done.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!